Makado li fè ple, hein? Le maka jwè mizik kò pa kò sa vè di, sa ka mette mwa dan zafè kalite feelings la. Sa fò mwen chanje, ti madame la, ki te ni had nou ya aujòdi an vòk toi. Mèsi Diye pou la vi to, nou kòpon nan.